Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chap

Ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar, ay Dios mar,